And of course, good morning sa ating kaibigan sa Burnsville, Violeta. Kumusta ka na dyan? Hopefully, pupunta ka sa Melbourne kasi dalhin ko yun si Ira. Mga Bisaya na day. So, sa August 28.

Again, you're listening to 92.3 FM, Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. And just reminding everyone, our listeners, mga viewers natin, kung gusto po nyong mag-sponsor or mag-advertise, tawag lang po kayo dito sa 9415-1928, 9415-1928. Kung gusto po nyong mag-advertise or mag